0: miwa don we mino wa ekwa so kwe miton le ko gesi do bip radio di miwa so ten miton men do bip radio di yo mino wle wye mina do jela jona no miye eyi mo hon mi se kwa a jogba sa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 a jogba sa bip radio ton hon hon ton le ke no mi no no kan yi a jo miton le ton
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: Aucun fort, pipe radio et d'autres éminents sont coutons.
1: Oui, ouais, l'on a d'autres éminents en dédié, vogue mon diwe.
2: Tangbasa, Watunda Kou, Loja Teddy, pour nous basser en Wensou. Si Big Belebi, il n'y a pas de fond demain. Le bip radio dit.
1: Bip radio quand we kwaton nou kundo po ken vo bo minando to mindo agon eji mine teme teme leye mi meye do zo zo bonando to mindo yo vole sin beji don ye me wi beji e lindo beneto oye bon bip radio.com di mindon domi tangba sa nou yuwa e non intombo minan biyo wendo leme o dadale sin o home e ko in dada mlan mlan Iko daho daho e in bineto mi ton ton le yi. Mi non gba djeme yi tombo. Mi lo non yolo. Bono jo fundi me. Bono ka hobde de biyo. Bono tami tomando sayi. Todo kun uwo. E jemi anu konu mi. Mi don do me e non kodo tonu wale yo. Bi ekbe san zangbe yo. Mi kole wa jinjan yi de kombo. Razak Moussa ewe da jyon jyon do monsi nou kondon da sisa do ti. Min do ro gbeche e sewe nou na ken do e mi di. Ya mou do me jele. E no imo me di le. Bo, to pa nou iton le o we o no gmon kame go me bi. Di le ti mbo ino gbo bo. E mo ino do a. Me ilo gbejen ino bo e gbo we ino le bi kwi ni ya. A bi alok pa vo ino so bo do gbo we ne ona. Ti me te we we ino le o konon do. Te kan e kan ton di me e bi san zangbi yo me yon doto ko lo khomi ton sa fi bo a jovi sin renu o me we mi do yin yi ton o mi bo na ton we ton ine ino to pa nu yi ton nu kon yi ton tan tan ne yi ti kon basin ti mete yi kado ne we zon bo nan jino ko lo kho sa fi mi ku do li e we nu
3: Ka khwe biyo me ta do ti.
1: Oui, fon ta kwe, ta le kwe, da kwe biyo e fi. Miku dali, mi do mi de gesi do to do mi, to le ye tu mundo, na jino, Micheline, a jo vie mi, nga modo, ali ge ge, mwa kaka cho wado, ukwa wa safi.
3: Ka khwe ton biyo.
1: Oui, fon.
3: Mdo benu, to do, mi to le bi, Yeme kodo fi bukale do zoga zogale. Ntokbe nou yeme bi bu kanhwe biyo. Kanhwe biyo do kwe da hosu dodo le kon. Do yewe ti. Bo mi ti. Bu kanhwe biyo do deno dodo le de su gon. Agoje zanhwe nou le gon. To ti unton le gon. Kanhwe biyo me. Kanhwe biyo kaka. Kanhwe biyo do vò gobli le gon. E nazin godo to. Bò gogbe. Kanhwe biyo. Ako. Ton ton ton we ti. Bò. Tok bo mi ton le. Owe nou e ako e nyo le ko ti. Bò mi me a jovi le o. A jovi a kan koto glo nou le o. Kwe da nou e mi kanyi. Kwe da kon ka ame we mi chodi. Kwe da le yo fi e ka go si yon. E li. Bo a wan we ton ye. Do. Ejip tuto o me. Do e do kwe da o. E non do tagbe. Kwe da dagbe.
1: E do kwe da o.
3: E non do dagbe. Do dagbe o. E we kwe da nou le o. Ye zebo no se. E wè yin chale de ou ye ton. E wè tok bo mi ton le ze. Bo do ti me. Nou e gbe yo ka yon. Na.
1: Mi na ton e ne yon bizan de din. E do e do kwe da o. E do dagbe. O, na jino Micheline a jovi. Moro, mi e non bando gigi. Bo blo e ma gigi. Bo di ton do. Mi yen dodo mi ton le sin akwa kwe. O mi yime de kwa mbwa do kwa sa a fia. O kwa mwi jiba la vò, mi se do mi blo.
3: Mwe.
1: Bode wè man abi mwotan.
3: Wè man di ton diyon, e so wè ya. Bò wè do sin, nyon yon me jewen konon kwa mbwono di wè man le ton. We man let you so we are
4: so we are
3: na na jay had it in
4: Ophia. Ophia, we can't permit of finning through Lufina Bonk. Oh, yo, mina, how I do Giro Huitono. We had more Gito, it don't make Jilly, a mina plumbing if it clean with Jubo, Midoli, it'll quit
3: out. Another
4: that way. Ah, mina, why don't you?
2: Bip Radio.
3: Akon, mi ton le ho.
4: Akon, mi ton le ho. Mi don dieg bo hui numbo, edo ho. Egypt sin ka ame, bo atando, a yi, de ji, ba edo hui da o, edo lo dang be. Isomi.
3: Yon ta do ti. Din do bon ti yon, edo hui da o, hui da nou le o, dag be o e no sin. Hui da dag be. Mi ka mondo hui da dag be o. Oh, kalinde we, dande we. Bo, adalo wo we bi we nuo. E no do FIFA di to to to to to to. E no fa. We vo e wwa. Adalo wo tuton e no fa. Oh, ji we ja. Adalo wo tuton e no fa. FIFA me we e no no tegbe. Bo, nwe do dangbe o wo. A we doko. Oh.

0: weno soburo do bu wene ona ti mete we wene le o kono do te ka re kana tun di me e bi san zanbuyo me yon doto kuru ho mi ton sa fibo a jovisin renu o mewe mi doin yi ton o mi bo na tun we ton ine ino to panu yi ton nu kon yi ton tan tan ne yi ti kon basin ti mete yi ka do ne we zombo na jino kuru ho safi mi kuduli ewe nu
1: ka khoy bi ame ta do ti
0: khoy fon ta pe ta le khoy da pe vi o fi mi kudali mi do bi de gesti do to do mi to le yen tun do na jino micheline a jo vie mi nga modo ali gege mo ka jo wa do ho safi
1: ka khoy ton bi o
0: khoy fon
1: do gbe nu to do mi to le bi yeme kodo fi bukale do zoga zogale ntobenu yeme bi buka hwe bio nka hwe bio do hwe da hosu dodo le kon do yewe ti bo mi ti buka hwe bio do deno dodo le disu gon

0: in the air, dear Akamo. Baswa da miraka hole bia. Asisi no da miraka hole bia. Asite pewe bayahio me. Ale ayi me la hiria hu valafu. Bebelu no hotole bolo yeni ma wa wea. Asite pewe bayahio me. Ale ayi me la hiria te tin valafu. Bebelu kriato ele bolo yeni ma wa wea. Yon won kule be jere jene. Untunda moje kwe handosi. Untunda moje kwe handosi do. Mami watato eko enkoi. Azibato ejiwe enkoi. Untunda moje kwe.
1: Poronto tendo kwe jime anse nwe jero tolede. Bip radio. Edo to emine sinkuton.
2: Mwe jero toe. Sigaho do Bip radio ji.
3: Gando po hotin che judo propo bando Bip radio mitan jisin kutanu sinkan ome debo minato entro men jile wero wasa en kriye tuton yo kwa hodi le no ayine onji o fine so paraku sinkan ome don hewe ye no yin ni non tobu non si hu dati mwando mflagbe jijido azo ina iwadu khali yeme bena don kwe wanu o me yeme eno je mwondu do ton le me yo ina yime buno yi akwedo o yisi wadon tribu don kboja niwe wa itan do game Yeme yi novi mitan bo e si huji do to gudo teme teme do mesa do to gudo sin ho e ton do dadale sin we nwe sin ye kamene yo le kobo yin o we waton dini timbo ilo an voto do eko yin we ma chan chan sin alinu te karen nwa jiyo minalemon le tombo yin dudu tosia Zogbo do men sin kan men do tov la men san yo jido a kiza sin to pon la vi yo men yon mina ton entro men jile e a jiro ho din yo yon lo do an jiro ho dan dan takba e ne yon yon tin ton toro yon nou we sin yo ten tin yon nou de yo badu kon yon o nou a sisi ton ton we yo yon kon yon do kome gamen we yon tin ton de to me e ble we yo e yon ton do to we men se kone yon sa yon jitan Devo na inki gonato, mi blu mi dedo bono, mi na vlonka itole nun, misia. Besin, kriye tu sin, wedo ba osa, bo azan, kwa tongo, e isunzan, e me mi de tone yo, we hode timbo non, a ine onji, o don, para kusin, a yo jiwe ye, o ino yin, o ni no to, bo one win, e non, sa be yin, akwe be non, imu monto yo, o yin do, ham flag be jiji, bo si u do, azodi, benado yin, o wi wato, bo e yin bie, lo, rizi sin, ka ame don, e yo ina yin, azo, wato di, bonun, We ma didi we kena yi O chiyan chiyan to Chou na ya yine onji don yi to Domo ome yi membo Modo me jile azo miya nukonu yi mi yo Yino onje monton dido le me A onli sin vile Yi deru parakusan yi yo jibo Yi non si hudo azo Biba we Buna si huna lo hagwe yi yo Yi mon mon mbo kado mflagwe jiji yo Yi je kwe zin de me jili Yengbe li yengbe Li vi do po je jitin bo Yi do yi yi to do Me ya onli sin vile do po si Chou yan vi yo Wa yi modo me jile A jo he Eyin jijado e mi to bi mene timbo ye o eyin livi dopo naraton ewe do yin bibeto mede so livi we bo so en jijoni to jo amoro menjire ajo e pero jijado e mi o wa je we do tuto alo wa je tuto e yo wa jiro do we do tole sin onu kan me ya ko sunu kunu we do wa sai moro menjire ku yaton ewe na kanisi be kan su livi do kuroko we do to sin o gba be mo ko e ho bo gba fun lo me ko tole si yo ina le kona Mwe wa ti medo menjile, miye kumo donu hoi do edidi, fine gbede kwa we milo, waboye wa zodo, obye lo, rizi sin ka ame ton, ewe donu e milo, bo si hu, yi kwe da si e mi ton, e milo akule, yeme bo je momo, le me diye, humu, takwa, me we milo de yo, me hone sin wame to ton le, mwere menjile, ni jwe do bonu, e na yukwe bo na yi, o ta kule to, osu nun kono kwa rwa sa do, ye to, e bo so ho bo da do, a zang bango, sun sa eme mina yin biyo biyo to, e bo na si hule agwe je kwa do, kriye tu sin, O wedok basa e ne on bobi pradio minto in si se ton do propo mitan le gosin o wedosin akwa kwi zobo do mesin kan me don do tov la men do akiza sin to pon la vi o men bo e in brabara le tindo in jijetor o don ho sin vi we ya le tia in jijitor e Edo danda membo ilo do an ji ho danda e ka o ji viro kuropo wenu asu e dai tagba e ho ma mo ji ton ene o yo e don tribo don boje e je wa asisi ton ji akudo kin guzu gangon e wa yin o tin ton toro ye kan o me ro su sin to pon o me don bo nu kan indo asisi ton sin nu wo kan indo o ko be asisi oro do to hoida ho ingo ton e bo e duro nu kun pe do o tu ton e do nu mu sin yo e ma si ujo me do bonu e no pe gbe yan yo e so ye so indo gapa eyin agbo ho me ton ton e me ji das to no eyin o to fi akiza sin kan me ton yo e wa si wo se ho ne on do mi tele bo mi lo mi se mi woro me jele mi na mo le ton bu na do indu to sin zogbo do me sin kan me don go san pa e ne on pe po ti menu mi do me jele eyin o vi mi ton bo ji e tele o do to gudo teme teme do dada le sin we nu e do me sa do o to gudo e sin ye kan me le ko bo wa yin o pe wa to mi en kun e de le che pa e no to nu bo wa yi o mo ro mi na bo kun de ni ton nu o ye do we ma chian chian sin o dali ye kan e ne o me on o wa di en gbeje hun me ton pon ro bi ne to sin o ken pere ka lan to me nu bo do do abe ma yin do gbe bo ayin bo awura bo me vla fo ne in beta ine tin ton to bo de me le o ije so do we ma na chian le e me yo ne ka ka ho bi oro lo te ru na we ka re o teme teme an ji o e ndo e ko susun be ko yin wa yi to mo we yin o gbe de pon an e yin me bo yin a wa nu si anu ye me yin no vi mi to e ji do o to gudo ne le e ti me do me jile nu bo e de me le o ye de le si uze o gbe ta ne o nu bo e kun ka ko so aso pe di le so ru bi ne to mi to me fi pe na yin ton bo o me ton gbe je pon be na mo ro bene to sin o viwe eyin nu gbo bo togbo togbo metan ego sin ayoji e fi bo adie nu na de kle o ikun mo azo pe mo nle de o kun fi de vo de vo e we na yin o gboro nu mo to le de bonu ye kan e ma ko je mo ni le so aru bene to me azo pe ne o so aru bene to me e we zon bo e mo ro menjele e do nan da lo kon pa bo we ma de we na turu do ne o me we o e da yin o tun tun to chi bo we ton su o ina je we ma ni le so bo so jo yo me yin me bo si ho tin ho ne menu o mi yo o natali o kife o germani bo mi si ho ne lo bo moro le mi na mo konton do o fon gbe me go san pa e ne o kuyo mi na to en tro me jele ye me yin po no mi ton le mi ti menu mi do me je nu ye do nu ye ji si telefon ina yi we bo na si ho azo nu o to vien bi ne to ton yi we do do propo nu on ton kanton je o mo ambo pono ene le o to pon la e ko le do no ko yo le iwe na wazo de me tra la ali pre on kante mi ton le ali yo ya na igbo ko yo ko gbon fi ko yo ko gbon de ko yo ko ko ya note e no mo da ali pre on kante e le ne yi nu pon ye na me do nu ye ji de na gbeje we ma le pon mo teme teme yi gbe na do do ko na nu o me yi de na si ku da la kali si gbe do a ile ji a gbo na do ta wa nu pono si gonu le gbon e yo itime bi ku ibo na nu ye itan do nu ye ji o merajo jamari kofi segle en gambodon do ebe yin pono lesin onu yo e si ho tin ho ine me ba pa iku ya ina ja itan yo ewe iyo e don do bo mi si ho ine onu yen na me do nu yen ji o e poro nu kan yiwe do apa e ne on pe ne bo e me yin to vito si pono ene le o zanri din bo zanri wa je yan ali pre on kan tele pa li mi to le ji po mi na je ye mo bodo wa nu teme teme le na ji la jibo fan kan sin apa pe bo suta nu pe me di tan do mi a twin tero mi sere te sin kan me don e yin ye be no vi mi tan e hui tan ma u gan ko ale yo e de la yin mi sa fo sin nu wa e so ro te bu na do yin o bro bro to be yin fo a be sin be ta ton e yo mi a twin tero me jele e si u ko so a sa ro kuro pa tan so ro te bo si ku no fine bo ni e do ni e ji o ina le gbe kan de nu cho na le chi a mere mere bo ina wa zo bo na si wo yi a mi sa fo sin nu wa da ho ene sin do me nu o me bo e yin bere to ya si a tin ton jo ona yin de me to ba jo da bira we le na yin wi wa to nu bere to o ina ti a me ru do ko e cho kan le ti a yin ho to le te me te me re mo o cha ye e we si ku yin ho ne on ti me to nu o mi bo mi lo mi do yin si se to nu o mi ku da jin jo ku do te no ku do nu e jero to e do to do o fon gbe me bo razak Musa iwe plana sisa dotin do bo mi do mo le mo bodo in dudu tabo nu e wile ko

0: bo we midre lo pevio ho ho we no we ana somba nyonu le no ada de no le me
1: mo do me jili ele da cho vu mi
0: bo edo abi abio abio ana somba nyonu le o eno kan we sumro wa bo o ranetin bo ha o no a permet mi o da do ti
1: mi ha mi ha ji ha do mi dia andi gardenia
0: Oh, you know, no, do. Macado, Jeba, and Nkunda for Bawe, oh, Mando, Queba, again, Nkundo, Gambawe, oh, Unloco, Givi, Chenning, Bo, we, oh, Echo, Quimmy, Ago, Jetche, Zanquen, Sek, Bayoli, Amo, and I'm the Kundo, de Bubawe, oh, me. Emin, you've got Givio, no, Vioni, Bo, we.
1: Eko pe mi lei. Oh, nanti no Michelina Jovi. Oh, vlafo, kwe, akota di ton kono avle, kwe ta, kwe mi dele, ton ine ombo, eh, no, nye mo ye, nye vese na Jovi, eh, simbo, eh, wey, ton kapo fo. O resemblance, vlafo.
0: Eh, ndo tino a Jovi, eh, no, kwe dan we. Kwe dan le biyo, kwe ni o, eh, no, po. Me, a wan wazon, a wan. A kwan wak ba mi. A kwan ba kwe dan le. Bo mi hon.
1: Bo fidi fidi.
0: Bo yi, bo yi. Me yi hok bo nou sin kame don le o. Me yi we me sin kame don le o. Nou a kwan. Pase we nyon nou. Bo ye mon di de. Kwe da kwe adon koumen me o. Ege.
1: E don mon le kwe dan le di ye.
0: Ege nan do kwe dan le di o. Kan kwe tan bi o. Bo No, ni ma wa yin mo we na level che igudobo na wa dakado ye wo ye dre wa ze we we o ze huzu lo plopo na cho pe danu che kain eh bo do strategy we kwa bonado
1: no be glita fi
0: eh ne bonado nu sion pele nu o awani ma level ton ye do fi grand boy yo wo e ze we we o ze so huzu lo plopo na Chokwe da nou anje e
1: kanyi. Oh, mi yo hoti me, vye mi do me jeli. E kon fwe, e fwe, e don fwe me. E don fwe, pou don fwe. E don fwe, e kon fwe, e kon fwe. E kon yon pou fwe. E kakre yon anje kwe de nou bo. E anon, e ou, nye yon kwe da nou bo. E ou, mkan ak bo a. Be ak be a.
0: E ma jok bo a. E jok bo sin. Bo, o to mi ton le de yi azome le o. E, ye do, ye so a yi. Non boy go we no vie ton lea. Cho we le pote kaka je gbe tin. Eh? Ah me ye me ya so me leo. Eh? Alo yonu, yonu do cho no le ma wa mi me a mi ma da cho no lea. Eh eh. Cho no ni o le asi mi ton leo. De le no tin bo resi o no do e di. Bo e non babo. E na bo we no vie ton lea. E ma te ka gbo we nu vie ton le a o won e ko timo we danu le sin won
1: we
0: ko do mo bo nu do gesi din bo timele bidion e ko do won me we danu le we chomo ye do asiki asiki we yin kwa asiki e we zon bo yon le en ye no kan we zon bo no a da mi bo o yon nu mi ton le de suwa ye yi akode vo me yon, ye no anobli. Ako, bo asi ki eton no kwe do asu eton, ada de no si yon no, asi ki ton biwe yin towe. Ewe zombo,
1: Toro mi tole mi do towe di yo. Mi do me chere, me gege waro, gwe honukun, di ton do ebo nou. Le mi ti. Le abwe ne on do abi bon yi e do honon honon bon yi e bon yi yede bon yon kouane bata edo yofoto me dimbo mido to e din Canada amon alo edo franse sin to me don lo pari yon endi alo edo rom mon dimbo mido to e bo kanyi a kwe darun bo mondo kwe ne na je ou to e miton yo fie kare yon kanan bombo kwe ne yon kanan be wakton ti me ran kwe ne yon ton le bi bo yon kanan je ou toutan
0: e no jome Nye ko mokpon kegeme. Bo vile ko subi. Vile ko su. Lo e jie do. Kwe a. E tome we jie do. Bo e wa.